0: Agbaye ku ye ku ori ngba.
1: Agbaye ku ye ku ori ngba.
0: Igba owo.
1: Igba owo.
0: Agbaye gedede oso kale.
1: Agbaye gedede oso kale.
0: Adura baba waye maku.
1: Adura baba waye maku.
0: Ngba oji.
1: Ngba oji.
0: Akunre gbogbo ni san.
1: Akunre gbogbo ni san.
0: Won ni korubo.
1: Won ni korubo.
0: Won ba ti rubo yo segbon tai.
1: Won ba ti rubo yo segbon tai.
0: Ogbe bo ngorubo.
1: Ogbe bo ngorubo.
0: Ebo fin.
1: Ebo fin.
0: Ebo da fun.
1: Ebo da fun.
0: Njo ni njo.
1: Njo ni njo.
0: Ayo ni yo.
1: Ayo ni yo.
0: Iyan wa wo.
1: Iyan wa
0: wo. Won se rere pe ba.
1: Won wa se rere pe ba.
0: Aya nu koto.
1: Aya nu koto.
0: Won awo lo yo si lenu.
1: Aya awo lo yo si lenu.
0: Ese tono tere.
1: Ese tono tere.
0: Njo fa.
1: Njo fa.
0: Nje oke nbela iku gbangba oke oke gbangba oke nbela iku
1: gbangba oke
0: oke gbangba oke nbela iku.